0: me wa wa sori ano ampo na ya ne na onya ne awu onwa ne ne na
1: connect the
0: na mi dada na
2: Oh,
0: yeah, come. Oh,